hwɛ yɛ mpa nanso yɛ nyame na yɛyɛ hunu no yɛ pɛ sɛ wo so hunu wonim yɛ ɔka kyerɛ wo ah dɛ nsɛm na moke nyame a momu hunu wodeɛ ne sɛ mobɛbɔ mpa yɛ ama me na mebɛdi mu akyi na me so mebɛyɛ te sɛ mmoa wo ana bɛhwɛ mo nsɛmfowɔ binom anom Mina sika wo menche na mbe bom pa na me ye den menye bi mama because papa ni perso chere se ka mu nyangu poni ti min sha won do ni level na ba ku o mu pie firi ho no se me ti wa e firi ne sune sune sune papa ni fie min ko bi e mu na ye chichere ma ye no menje bi so vous peigne bi o wokuro mu ate papa ni nka and I'll call in check or can you hear some chill? Papa na edinichi. Se se papa ni asori penyi wo. So for penyi.

fa medra na makoma wo kwa na wakoma bo kim ikim ikim na wuti na wuti ko na wuti ha paiu na gungu na mane ha me se ye ka bom de duro ma wo ye bread bp na se ye mane be fomin fa sha wadwum se wukidin na adeba kwa ya na mebisa ye nu anu na se se ebibiduo kum nimpa dia papa ye ya tine kura sa ye bedu se ye ebibiduo ahabandu ni dudo na wade atetea besin ne na besin ne eja ye wom ene ye nkokora ne ye mmire wa ye no mu na min kidin wode na ye boba na womu kidin aye bo ana ye den aden no womu besisese a 90 years 100 years 80 something years only kidin ahabandu no anom mo bi nadao. I'm telling you wujichima obi be kun e de enye sika ti maka cho sa no posori e kwajina kolebu and the saturday kwacho obi ma enka wo moten ntem ene wo mani bom ho a enka ba mu se owuo no kama yari e bi o ma e ye manu amanu yari o papa en sheda nya de enka o se nipa ni wu bi ti se sa kukrom yari e shase na e ba enka oba wasora no pwehu se ababi abede wonumfum wakoye check up wakakire wo se se tuo na mo pe bibiduro na yatire no yakakire wo se wonu me bibiduro obewu obewu obewu ampa so hwe sister broni no kakire ne se a perception wo report e de mani min a me hwe yi se wan ko pe bibiduro a bebi e cancer na ekodu no ebeku me bi sam wo se papa no wo salary no a when you prostate cancer for 20 years, na gana ni ma media do command or bronin me hunu da. Adena habendro ona wa one j one cancer habendro ebekun no GD and then watono. And rana ni nya bakunu so sebi prostrate offense koko. Papa no ne last wa bresa and ne koshe. Salary wa koshe. A bibidro sin waji Ghana ya habendratum. All that because of Dickin. Tie Mantina Ghana hane mundi yenguasum. No wo and shedda. Yaria en nimu biara. Mesrao. Mediame pauchao. En same free makuma ma yuna woman ameka. Obisu betinas na yarianum. Ake krabu boom infection ba kupe. Akwa seni kidin. Aseni liver. Nen suye bejinani yem. Aji siyachi.

0: adie ankoye ebasa emwa kwa no wase wono no wote sa asem no anokwa ne yemu hyen papa na wode nsam we nyina etudwa ne okopiamu ewo asempa fm ekusi sem dwumadi a omudi so na wode sa ensemi etudwa
1: ehwe adie ne yemu hyen bisa mu say ah e chief justice ne ka say yana in fact na o se miti me hu bisa me ho se ah adie na me hwe no meni na eda da mi ana se maso NNTD. It's as a way. She said, Obia na en so daye. Says asimi.
2: She justice.
1: Aba. Obia sabna meka no unu. Se ye Obia wa semni meka. E bianka kwa me faswa meka no. Kebe kosro kakra. Nensu esan se ye chief justice intino. Oye penia. Di bia na ukura no. E kron. Inti sebio. Eni se abemua. Oma wano. E tono. Na papa na me yesi afem
0: are shimama opanye tenenke enka ne sokopie

ɛno ne yɛkyerɛkyerɛ mu yɛhwɛ sɛ noma no bi wɔ hɔ a na ɛyɛadeɛ obua na hypertension ne causes no obua bo sɛ na pressure wakonya obua na koma bɔ ne peripari ɛne so biri no ne ti pae no ne honam nyinaa ne yɛ a ɔda a wɔna ɛne de saa na tenka no akofom obi so wɔkɔ na ne sugar level no ne kɔ soro wɔnya diabetes ɛde ɔtumi sɔre dwonsɔ saa you know and on at this idea no aba obi so wɔkɔ ne fi na kuma na nsansa na wɔ sɛ pumpi mogya ɛma mogya ne timi di afusan kɔ ne bɛɛ ne mɛkɔ ne bɛɛ ma ne mu no na kuma na nsansa ho wɔden no aba fam ɛne so so ɛtimi di libido level ne ɛkɔ fam ɛne ɛkyire mu sɛ obi wɔ so kɔ na psychological so ho obi wɔ kɔ no a na wɔ yɛ adwen bi mu hawo ana obi wɔ kɔ stress relationship stress adwuma stress enyina no eya ade a obu ane nso so ene de sawo yi ne neba obi so wo a ye chide mu so ba bi wo so kra no a de ene de ba yi infections e bi en su kuno na se ke kano na se ayi kuro e senti fina se ba oni confident mpo so ne ne ko ka fo kwa ba bi si a ne na me se wo nya infection no oni confident ene oni be ma ne kwa so force no oni ni si a oba no ya wo no a what ye ni nti no ene na infection ni nti no sa oba no on precrase se bi next time kwa na obetre se odi no nka fo bi se sie bi eno so so eya bi ba kwa na me ma no so infections a iti mi ko fa posta tight se ba be ma bi wa ono no se bi insu fi ni be ma mu ba ashi se gugu ni be ma no ho de be ma odun so aye ni imu ye ni ya odun so a imu sise no odun so a wo chima sa na odun so na ba o ka so iti mi affect libido level no eno ade ba ko ye ketwa ko ye aging se enipa enyine no kenka level no so no e kofom edinti no embe chire mu kran se ma mpe bebre no ye ma me mutu menopause wa o ma tu menopause no pe bebre no ano sa hormone no e ten se estrogen and then progesterone ene te testosterone ni na no e reduce so much na sa de ni reduce sa no a itimi ma atenka ne kofom sa na ye ma pam so so no e yini so so a no mo so so atenka no so so no asante se eno so so e kofom enti basically no yaka these are the causes here yaka fi itimi de ade e fe ne se atenka e ma ne perform na ene no de ehwe no a mi tie obi mu no eye se kwan be ne ye beta so a sa atenka akofom no ye betimi ahwe eye firi ho enfem bebre no ano se bi do no afre wa o ma tenka wo fam meni mi kruci ya ma se eye very dry meni oba ni sia se de na first na bitimi pija no se se mi ntimi pija sa se se kwa betimi no oba na tena se na me wo hokra no a mi nya tenka se wo se me no oba ni sia eni ti de ni pa ne be kan se e pa cho e dro pe na me nto emfanye e bi e the bad thing to do so o wa tenka ko fom na wa ho de ko fom na wa wo ye wa dwen se wo ko to e dro keka dura obetuma nya obeta ya aphrodisiac dura enono sebi ensa ya de ne mawo nemomu no e ma wagina sokeke ne nam se enono chemical content no ano odini nti no obetuma bi no bo nse na ewikiu nti obi nom dura obi nti na se eno de ene oba edishia oba noma be du be 1-2 months no afi se du no nom 1 tablet na no de ya ebe du me bi wono mo an tablet na emfa be hin 2 tablet na okọ 3 tablet na okọ be du me bi afi kwa wono ma du onu kwa no afi na anye de na emfa bi bebre no anu e yushu no bebre obi se o obi age se okofa wi tofi bi obi se o je se wo di spray bi fi fa e di spray wo e yon be ma ho obi se o di cream bi fa ho de bi the most important thing e kwan ya ye fa so a wo ye oba wo ye bema na wo libido wa tenka wo form gama wa sebi on password di agro di no akofa mo a the best thing you need to do ni se wo be ba hospital na ya ye check na ya hwese e ti e potin e na atochema e ne ni ntino ama wa ho ode no akofa na ye sa check ni wi a ene ye be hunu se oh e bi a wo de no e yo cholesterol na wo soro wo de na e bi a wo pressure no a the effect of the pressure if your pressure na grow kwa wonum another picture do na wonum no ehun sun san so a obi de na yes oh e bia ifiri wa koma obi de na yes e bia ifiri testosterone homo no e na e bia aba form obi de na yes e bia ifiri prostate obi de na we need to know the cause of the low libido the amatin kana ko form no e no na wose yihunu sa de no ni yihunu sa de no a na ye ma wodru na

0: nkran no papa na na wo kan na ahyele me ni ade de sa sa ye hye me no no ana eno ana wo kan no
1: yeah
0: eti nkran fo na jiwa tum
1: yeah
0: me me busom enche me bio phone line se busom so mo nim ne ne tek o ma jina tum nkran na wo kan papa na bia na start ne nko